Ya talufa talufa lava le paia mawalunga o le whafonga tāpuai ya mai se fōi o le sila mai moa sa mō le atanu pele e le nei fōi I tae au o le aso tona I o le aso ono le nei o le masino yuni lua afe lua se fulu maleono ya o lea ua anga le nei le atua matitei mai le soifua o le atanu ya masa malo si fōi o le au au na nei Wata tu toi lau lua fesila fa'i ai I luma o le atua ma luma o le nuu Ae leo o tua o le nuu Feiloa I fo I pu eo manu Ae leo o pu eo mala Mi ia le atua I lo dalofa ma lo na anga le lei O mfai eio na tatu toi feiloa I le fa'u o wino le tautua A le siu fonga o Samoa e tawala I le porkala me lei atau o savea Ia mani tano ava I le aso tona I e te maua I le sao Ya, le foi o fasua le tatu lau lau, avambua le atua le nei tae au, tapa se ipu, tau mafa se ava, mumori ipu o le nei tae au, mi ia I le lofa maleanga le lei o le atua, ilana pule fasuifua, malana fasoa, I le lo le atunuu, ia male soifua manuia, aftai ai yaso o fa popo le balosi, ya, ma le soifua, O leo ua toe faa ua wai leo nanga mele tautua. Faftaili nava yaso ua toa na yatu. Sa tato feiloa iei fo ima faa fonga lea tunuu. Ise faa soa faa le a ua ua tawala ile tato pola kalame. O le nganga ifo faiva. Ia mele taimi ya tautaula inga aluenga alea tunuu. Ni ia ide lofa mele angale leio lea tua. Ilona. Alofa tau bulibuli pea ia te oe ma'u ia ma'i tato uma. Ele ngata ele pa ia ma'awalunga o sa molo alala mpapa au itonu ala tato lava atunu. Laufanua me ele ele ole atunu pele. Ia efa pe na fo I tuila manu ai na I o tato wainga. Ia e maise fo I ole nei atunu o Neusila. Wa avea mo tatu a inga lona lua. Australia, Hawaii, le malo tele o Amerika, le atu Asia. Iafa pena fo I le atu Europa. To tele o tatu tangata ia mai. Wa tofua le atu ewa ai Vietnam lalu o wai. O ia ila mio pa aru o Samoa. Ia mana tama whanau eise taimi tatu tala noa fo I le nā lava mata upolo fa solo pea le suesuenga. Ai o te wawai atu le TV9 Australia o loo tele tele le lātou update I awhapena fōi I a le whasala wina o mata upue winga le suesu engale nā le maliwa le li a Lorenzo le Malu I tatonu o Homan Chin City o le taulanga leo Vietnam Ya, male ulo tangata I no atu whatupu le whalawe lawe. I le ao tea tea, a o tumu tangata. I e fōringa mai fōi lele o le upu whaperitania inexperience. Ele I lava se malama lama lele I ai. I nei mea ta o organized crime. I a po o whauwhaunga fōi ma tūlanga o fuafuanga. Fatupu falve lave amene yo meo kengi. Ma fua ile telo me le tupe ele lea le malo si anga. O fala au fa saina. Ia fa pena fu I le tamao a inga e maua ile soli tu la fono. Fatalo fala I lea ma fatudo fu I le pa ia o le taftolu o le tatu o tado. Tulanga falupe masani. O pa ia mamamalu faa le malo, pa ia fo I mamamalu faa le angadu. Ia, ngai matua le tuu ia te utau I pa ia mamamalu faa le atua. A wale ngai luenga pa ia. Ia, ole tala inga ole mori maua keriso. Ina ia faa kerisi anu ina. Ia, le soifua otangata uma. Ale mele inge, eo faa kasi ale faa kerisi anu. Ia male faa ki a polo. Ele se se, e sa o eo fatasia mena e lua. Le talitununga, ina ia manu ma lo le mori mau a kebisa. Fatalofa itabab, tina matutuo le atunu, ma lu lava le soifuo lao le leg, alofo itatalo. Ia matapua I mai. E faiva,
o tama whanau o Samoa, ai mese fu le dei au whainga luenga, a talo whātu ia teo tau lau tau pa ia mawalunga, tu asina sina o le atu nuu i maota malawa, whape nā fu i whale o tangata mātutua, ia ai mese fu i maota ngase ngase o lo whātau to liai, ia ono o mai fu i o le tino i whalefu mā pulusi o to whanga, o le tatalo le a teo severa, ina ia lo whangia ele tua, fa fo i lo to malos ya va pera fo i ona fa talo fa tuai e tamama tina ma tu tua ole a fa la puputonga le o ta o nei o le faliu nei le la ya o le fa la puputonga le da fa pito lo va mo i la to tamam tina ma tu i na malanga mai sa mo na manuia i le tato fida unga fo i le o le sitseni a Tsitsed New Sila lena avesea maya i tatou ila fev salau valus fulma le lua ila sus fulma le faa o se temma ile mafaida ngalo ya tia. Ya, ale lana tatou toi finau o tua iloa. Ina ua manu malo le se iale ali ifaipule maoli ma lalotonga ya te anau tu yono mamaua iloa le amano e toi fina wina ile pili lena. Ya matatou manu malo ai. O le tau mwhainga le nā le atunu u atoa e tau wala atu le tafa tolu lea sa tātou whinau e nei matufa ma saini a tātou whinaua. Ia, mawhaia tātou mori mautu ngutu, ma mori mautu stusia i luma o le paremene. Mō i lātou uma na soifua mai le asobu mua o Ian Warris i le tau sanga afi msalau luas fulma le whaam. So i o atu le asobu mua o Ian Warris, afi iwa salau, ya afeva se lau, faa se fulu mareiva. Ya, manatuala, o lo o tatala pea le natu la fono e leba fai e New Zealand, ma le pale mene o New Zealand le na pasia ai, ma tu ina mai le avanoa le mo Samoa, e lema fai o na toi tapunia. That piece of legislation will stay and remain open for all Samoans to use. O I tātou uma, o te whawhitai I lea tua, sa amua lea manoa. O te awai ai totono whinaunga nei, a vea, mafafonga le fono fawfautua sa amua. Le tāwhatolu le nā, mō I tātou uma, le lau tele o lea tunuu, ea, ele ngāta le fono fawfautua sa amua. Wapena fō I le fono, a te tai o atu moto le Pasifika, Pacifica Leaders Forum, ya le sa tu la imalosi mai ai ya le telinga lul muenga tili ai Edwin Puni ya va pe fo I le fionga ya tofilau Esther tofilau ya mese fo I le sa avea ma fo I pule silio le televo I lona fo I vai tau tono le mauta fono ma le pale mene o Samoa le fionga I le loli I ya fe pule a I semi pule a ya ma le fale tua ya sene ya Ese le tāua o nā whinaunga. Ia a o tūlai mai fō I le fionga le tōtō li I a tofilau Ted Stanley o le teitei fono le fono fōfautua. O mea la ia. O ngā yo inga mama tā upu I a whāpea. Ese le tāua. A wā o le a vea nā matalafa solupito. O lou fō I soifua ma lou fō I vai tau. Ma mea na tutupu ai. Se iyo o lava fo I nou mai nisi au ngā tūpulanga. Ia manisi fo I tū la fono fau e taunu mai. E tala whea ngai le lei fo I malou tau taimi e fina wina ai nā mata upu. Ia vasi lola I ala ea lala ubena fai mole atunu. Ale au fia. Fia au fia la widoa le le o mai. E tau I maa mai ma ngutu leanga mai I mea whai. Ia e le nare paulina. Se mau mea. E tau o e tau. Leanga o le tātou ti ute ma le matafa I oi le nei o le whaalau I loo mene I le atunu. Ua mise nai tamam tina mātou ma le lātou whaafunganga. Ina ia manino ai ma maalama lama I ai. O I've seen. A whea lala wali inga. Se yo yo. E au mai se sau molia, ma mai se oso. A wā le tāpua inga le tunu ulea alo whai atu nei. Ia, vi ia le tua,
awa ele o se vi ingos tanga tole vi ingo le tua a ua fa ngaina i tatou le tua e fai mana a upenga ma mea fai ngā luenga tatou te oa i e fi nau ma fa ngā le to fa lea na utu mai le tua ma le tapu o inga ma malu o tiramu ta mā mā tutua lea o lo tapu ai mai tatou te o e fai ele fa soa nda mo mo moli le to fa le da a inga ia ma tapa au ma le ma malu o le atunu a fe bai le fa talofa mo ilato uma o woba pa aga le ya tau sa vea e mese le radio Samoa ya ilatou o uso matua fafine i lunga o le tatou apio folinga ya po le tatou penga te fai langi foi Facebook page ma le tatou YouTube channel fafitai lo tou wanga le lei ele ti ngau tou fofonga le fafsa nga imali a tou sa vea ono aso le vayaso na o lo tou wafe mai ma fafitai ma fa manu ya mai fafitai tele lava o tou no mai le tou fino a mei a vito talofa mei ma lo le soifu manu ya ya fa pena fo i le tapu inga siolatu a inga mai Brisbane, Australia ya fa talofa tu fo i ya lai fale va fale ava la ulu faumalu talo fa lava malu le soifu manu ya fa mai ma tou mata batatu i palauli i fale fa i le motu tele ya pule ono isa la fai ma lolo soi fomanu ya li ya la fai fale ava ma lolo soi fomanu ya famanu ya tu yo tatu wa inga ile ito malo malo siyo palaudi ile motele isa la fai so ufatasi Maureen Tufele talo falava I'm sure she's watching from American Samoa or back to LA in California. Also, let the ma, yeah, Hans Webster, yeah, and his lovely wife and family and children are watching you, Sevilla, from Perth in Western Australia, and it's 9:26 a.m. in Perth. Talo five, talo five to Hans, balole, soy formulia, ya te oi, ya va perfo ya sio ainga. Ole sunga ya Andrew, talo va Andrew, Andrew, why would you only Andrew? Arsen, hello, lover, say for Andrew, Atalofatu, watching you from Henderson High School, my old Henderson High School. Yeah, now, Atalofatu, Osange, Asiosi, my more my Melbourne, Australia, and we are lovely weekend, yeah, to oe, yamasio, to for yainga. Tatu ainga uma olo alalam papa au le steto vito ria I meleponi. O le tabaita yo sia. Talo talofa a sia togiola famai. O le matou te tapua yatu sevea. Yo feiva I le pitanu o Hayward in San Francisco, California. Talo fae. Malon saifua peau si osi tauti. Oia, oia, oia, oia. Mai osu I fue lungar ka malo peau. Talo fa peau. Alole saifua manuia. Ya, alo fa tufo. I si utaba epikopo. Bishop si osi tauti. Ya, male faletua. Ya, mai saifo I yuso matua fa. Fini male tato wa inga atoa I mota. Male warota pele I navu I vaivase. Lano Mose, talo fa lano malole se fu mruia, ria fu le weekend dia te oe, o fonga fale, oi fonga fale lele, ia malole se fu mruia, ia va pe fu I Sam, malo Sam Johnny, ia va pe fu I leuso a Sao Leone, New, afa ese, Totelo tole wanga I mai lunga fa malo lova fa talo fofo ile to file ya miti soli mai mo mai I na Palmdale California ae wanga I mai le to otile di ole au America li a ya o amel to to ino Donald Trump po Donald Trump ma posua lupe batasila alo lava le soifo mruia ya te oe le to ina ya femai Lea matu te ile fale inga o le fale fainga aruenga o Mr. Chips East Tamaki ya, yeah, but we are telling ile
le tapua inga ya mese fo inga alwenga lo fenga yai mautou ya Mr. Chips nae Mr. Is Tamaki Tito Lowa malole soifumdria taifo ilwe le tapua mai malole fa malosi le day weekend o laso le tau na malolo umai tangata ma saide ili malosi fo ili tamaita ya tamali I Frenton talo for lover alole on sai nga luenga on nei fo I vayaso ia a land of maleva ola uso ya Istanbul K4V for my talo for brother alol soifua touched boots in Iraq and the heat is on resting then starting operations ia vevela tele le taua koso mai le vaenga lena si sai sai mako ya ma ya vakulo vaga ko kyo Iran fatalo fatu ya Istanbul ya man via fo o mana Yusuf ita fito lo do ya I le ina I Turkey fatalo fa menino menin o menino le tu ave po o Lei tu vai, ia la watching you surveil from Brisbane, Australia. Ia lo fatu mo oe mo siu tau ainga. Ti lamos tele sefo, ia vapefo I ia leuso ya peni amina alafosio. Ia watching you surveil from Sydney, Australia. Ia, when we are tele li, ile fa yungo le dei vai yaso. O le sunga ya vai vai, talofa vai vai malole soifumun via. Ya fa pena fo I ya pastor fule ya maduya li ile fa ungo le dei vai aso ile sunga ile ali fai fe au to fi lau sulu I fale ese fi a me si paya talo fa lava va fta ile ba futa mai le o nanga mele tu tu sole nga unga kakala kwa le mea lele uma mai lo ilunga a le to tele ya fa mai ia le te mai ta so paima talo fa so paima pesa leli Watching you from Kalihi in Hawaii. Talo fai, ya, alo fai tufo, ili fai fai au, ili sunga ya tinitali, ya, fai pia fai, ya, le fai tua, le no fai alo, ma le, ahinga li, ya, mese le kalesia, le fai kasa, le sunga le toina, fai talo fai tu, le tato, porkalame, le ya tau savea, ma le to ate, le o tato, a ingalo alalam papa au Kalihi, nisi o tato, a ingalo alalam papa au I Maui, o lato o lo o yai ina I la ie le anga I atu le North Shore hale ivas yo o atu I tui lima I kui lima I afa perfo iba o I hale iva tele I lato ya ala I lato fema I vai vai it's 6:37 PM in Los Angeles, California to le pai Malo, Anthony Stone, Tal of Love, watching you from Sydney, Le Atoa. Ia, fa perfoi, ia leuso, ya, Noah, fa otaota, watching you from Melbourne, Australia. Ia, Ioane Tabali, ile pua, fa talofatu, leusunga, fa fengenga. Ia, fa perfoi, le tamaita, ia, mei toi lolo, ti tu ya. Tal of Love, alonso, if we are watching you from Melbourne, Australia. Ia, fa perfoi, le tamo, Johnny, Loli, talo fa Johnny Loli, my lola si fumruia, ia fa perfoi ia Hendo Wanga, talo fa lava, faftai le mafuta mai, o Ananeti, talo fa lava, faftai le mafuta mai, ia fa perfoi ia Tauva Fulutasi, Fulutusi, Si fu ingo ia kangaka Ioane Tamali ile pua talo falava ile sunga le fafengainga Jean Collins Bursell Where are you from Jean Ya famai Mai talo fasavea sunga le atoa Watching you from Puyallup Tacoma Seattle Washington State watching The House of Faith in Samoa. Okay, talo fai. Ya, ma lo lava faftai le mafuta mai. O maila utala ile tai au ne. Utusi sila mai olefa ile suki ole tau ninga le fono fau fautua Samoa. Ya uki lani nei.
sa tani malo ai le fonu fa fa tua fa pela fo il fa la putonga ole mapu maya ole mapu maya o se tasi o fa la putonga o matua tele I to tonu o aukilane sa fa tuina inicio to mali I o tele to sanga o mavai e fo inicio 5 au onisi sa ngalu due mo maua o la to fa ilonga I mea tau o fautuanga e tu inatu ile ile to tele ole to do o mo we nga se nga se ole ma fo fa mental illness ia ma me ta o me addiction me la ia ta o addiction se be ole me le ole pele tupu a pele tupe a peti peti nga ta longa fa tupe ole ma fa yuna tu ya me se fo ole ila to we tango fia le ava malosi ole ma fa yuna tu ia Ole ala la le na. Ole ala la le fatuwina le ole. Ole fo I a maftanga. Ia po le fo I falapu patonga. To tele ia le. Ia faife au fo I ngā lue ai. Ia mese fo I le faya onga. Ole la to wa o wine to mai fa pitoa. Ia so se vaenga lava eo o lava I le me ole. Ole fatino ina. O au au nanga mō le soifua mālolo ina. Neila le tae au le sao tō whaafonga. Ia I le aso. Nafi mele neiva I aso. Ia o tau fono fono lava le atudu. Ma wha manatu ia I le tātou tuinga. O le tuinga o le fulu. Ono leifu I mai tau I o le sao o le tau mālolo. Ma mai I ngase ngase. Pipisi o le fulu. O le kale. Ia le tale vivini. Le tale vivini vol pe pe la ki vivini pe ole ole koko e ale ale mo ya ele nga tele na ole nga se nga se le misela ole koviti me umana o tu ina le fatino le tae ole ne la la bolo fatino la ba ina le cosy club a marmla malil to langa fatta wi mangele a mangri town center E yai le roundabout, e se le roundabout la ilu mātu I o le Mauta Samoa. Au le si roundabout le fafsa, le lalo I, tui titia fafsanga I male pack and save. O inala o lo fatino ai, titilo tua lo tu mai le tato usaini na. La e tumutumu mai ai Samoa, ya ma male tato fale ia o lo fatawai, ya le tato talo Samoa, le koko Samoa, ya male tato vai o le ola, lo yai dale fionga ya salam tua Robbie Lawano ya manai manai uso ya le la tua ya fa pe fo I ya le fa na fo ya le uso ya salam tua la tou le na ya na olo olo la tou fa to wi datu ya matalo atu le to no olo sao I matau le na pe a fa ye te sao e fa tau lo pe patalo Ole nala olo fayele special le temine nei. Lua pepatalo mo le lima sfultala. Tolu pepatalo mo le tolu sfultala. Ole special la le na. Le ya tau savea le na olo fayele le temine nei. A o tu atu lo matafutafo le fale iye. Ya olo ya ila le vasenga le na. Ole au ngā lulue, ole fono fau tua a Samoa, ole iai le tofai a sau a inga, a pena fōi ia le sunga ia mataia, fa pena fōi ia le sunga ia moe fa wō, ia, po le sunga ia lufi lufi, ila tau na tau te longo fia, ole au le le ia o ngai ko inga, ia mo lantou suki ngā olo o fai, ia ma lantou ula falo, lantou na olo fa so ina le tau mafa, Awai, umalona failo utui, avatu malau fasipepa, e te saulo I fafo, ia ona piki lola, ia lea, o lau tau maftanga. Umalau tau maftanga, ave malau pusa mea ai, tele io, o tau mafamano, maatango fiolo, iei tolo, pusa lena. A failele I faiso utui, alu neia faiso utui, na, tui ele fulu, tui ele koviti, tui ole misela, siaki lo toto, siaki lo suka, mea umalavana, olo fatino ina. There are about 10 different agencies to assist you. You know, the administration of the flu injection, or tu sole tatu immunization program, a to olavana ufa ina, faftaya tuai. Ya te oele,
le tofide ya sauvao male mamalu fo yo le maftanga ale fala poptonga le nei le mapu baya ya lo baba luai male tato fono fo fo tua sambo fafto ya tu lo fiona le titi fono le telenga ya asiata ya atina eva ai ya le ali lo yo sinia ya kilo di nei fa pena fo ile tumaita ilo ia ale fono fo fo tua ya epenesa ya fa perfori ya le fongo al fono de lenga siata fa le malu pio vaulico ya fa perfori le sui le fionga ya fui mono me le sea rita o le sui ya fa lo tusi le na ya fa perfori le tato tu tupe le fionga ya tu sani le fa ya ao ta fa ilangi ya male to ate lo le tato maftanga le o au fatasi na ia mafayo na tautua ina le tato wa tunuku le fayo tui na o le neitae au. Faftai atu, faftai alofo ile atunu, faftai fasoa ile atunu. Walanga o mene, e tau o tele tato te o e sa ili manuia. Ona tato wa maila ile momori atu ile atunu. Wa uma le tato ngā luenga sa fa'ma popo matapena ai ia le tuto o tasi. O Samoa, na sei mawaya tu nei ili mauta o Samoa, I mangele, fafte yatu, ili tafatolu o le tato ngā luenga sa faiele ngā telefonu fafutua, o le pitola aufo I le fionga le tama le malo, le konsula wao le tato malo tuto tasi, le fionga, ya Honorable His Excellency, afemata palusalue fapo le lua male fretua, ya I ono. Ya mese fo ile fionga ile sui consula la u fionga tele sa Dorothy ya fa per fo ia le mamalu le officer consula tele iba ai ai o po fe po u malanga po fe se me o ya ia ne fionga ile come si no fe fatta wa inga ya aile ngata ilea, ya ole mamalu ole ofisa, tamaita ya lana, ya fa perfoi le fionga ya tulu tufunga, nanai, abatu le fa malo ile nga lulue, ya malefsoso ni maile tape nanga, aile ngata la ilea, ya ole maftanga faife auso fatasi sa mua, ya ukila ninei, le alo teitefono ai le fionga ya patele Father Michael Enderman alipia, ya fa pena fo I ia le mamalu la to fo I saufa inga I fa fenga inga fa tele ya le vola u to fe lo ya tu nei le taya fa fa I tu inga mala fele moni tu inga mala sa te to I le sounding nei ya fa pe fo I le sunga le to ina ya po uli le fale fa fa I Reverend Jonathan, Yonatana, Paul Lefale, to a mobile and they have no tattoo to feel what you thought you were Lord to Sanga, Talu on the tattoo, Vava Mamau, in a Ua, Umato for the tattoo, why take me in a toe to I, my yay total committee for foe, all the tattoo wa onga, a pele le loto. Le Colisio Samoa, yapo tamo motene tuwayo le skopa, na o tawina, ile laumua ivaivase. That was so good to see you, brother Jonathan, Paul Lefale, ya, yeah. Apeafo ile to tele le maftanga sa tatu yai. Mafta yatu ita mama tina matutua, o tawia sa nga imaye faile tui, ma umaifo I na yo tofa nau male tupulanga talavau. Ese, le fafifiina o le loto ma le anganga. Ilo tau sangi sangi mai. Ina ia mawhai ona maua lea whaamrianga. Ioe, ta ua lava. So se teimi, e maua ai se whaamrianga whapea mō le atunu. Mātou te fifia e whaalawi lo atu. Ia mawhatino, ia lea fuafanga. E walola na tui oi. Ah, e saulo malau fasipipa whapena ia tau. Sa vali me le fafo fasino tu loa le tātou van le nae. Alu loa piki mai ai nā, lau pusa mea ai. E awe le fate, ia la la risi mea siri atu. E re toi alu se tupe, fata wai ia se tona imo le aso atai au. Sofina Kiso, kose talo falava, watching you from Perth, Western Australia as well.
talo fai to tele fo yo tatu wangolo wa lalam papa au I Perth o so eina matautia talo flava God bless ya fa perfo I sapulu fale sefulu

0: ila. Ma ai oe uso nge imu lou lima. La uka lingi wa I ila. Ua usi maya I lau sila sila. E lima fai o nga ngao ia. Usa lava uso peke sau fa afia. E koa kele e koa fia. Ae koa kasi lava e fili filia.
1: Yoi, de kong wanga ngao fai aku ai. Don't judge a book by its cover. Ye wala nga. Awa mula ulima. Yaku fo ya oe, don't play with fire.
2: Shooter, shooter. Kasi sao mole au lo koreanga. Uo sao mole au vai kakala. Oe sao mole au wali ilea. Uo oma kini fo yo le kau faaleanga. Mole au langa langa maa. Male au kui pakua. Ka ua kui le au wali inga. So le se koe o mai kasiala.
0: Ia polo wafe ai. A ole fili fo ilea waka umafai. Kiri ya uae ike le mafai. Ole ka along.

o tua mafmafi ko mau te mai prahevani ai a Fiona. Ko e o tua koe, o e Rolotonga, pe ko e o tua koe, o kutau, ke o atua e whakalangilangi, pe mo e whakangea, I he aho fo o kumau iai. Ko koe o kuke pule mo ke ao niu ki he univesi o kumau iai, pe o kuke hirio, pe o kuke ao niu pe ho tūtūni, pe o kuke talangofua, ai mea kotoa pe ki he a Fiona. Ko e taha I o tua pe koe, ko e o tua mo ui, o ku kau he mau mea kotoa, pe ko e o tua I a whiunga foki moho mau vai vai. Maunun mai he pongpongini ke o atua e whawhita I pe me tukoloria o e aha fo ouni, I he whakamalo ia, ai a Fiona I he ngahelei kotoa pe ko mau inasiai. Mau ofo I he pongpongi koe ni, o whelongwaki pe a moe mo ui o e aho ni, o kutoka maari e mea kotoa pe I he funga o e whonua. Mau iane pona pe a moe I kai te mau toi ilo ha mea e taha I he whononga. Kai whakawhetai mua koko ia na ke malu mo ui pe a maha ki mau tolu, whakotuu hakea ki mau tolu I he pongpongini. Neongo ki kai ha mau tau ke mau hātu I he taloni ofa e a Fiona. Whakawhetai kuke o stona ki e hala whononga hi o alo ko kalaisi. Nā ne hifo mai ko e whakarerei anga o e whahinga o e tangata. Mau mauai e whakamoremore ki ha taha o kune tui. Ke ngai ngā ue ko whai he alo tene mauai ai mo ui. Mau hula atu pe he taataa koi au kalaisi na I lingi he kolosi o kāre vare. Kai lava ke whai ai ho mau whakamore more. Mau kauai he pungpungini. Pe aku mau neongo e mau a apa ki ho a fio. Ka aku mau ilo e o ki kai hatoi o tua te mau alu ki ai. Ka koi a fio na toko taha pe. Mau nunumai he pungpungini ki hapai atu ai whatongia o e aho koe ni. Whamalo ia ngai lerei kotoa peo e mo ui ku ke whateunga ki a halafono ngā pia mau inasiai I he mo ui o sino a tamai pia mo e lau maari e. Mau lau koloa I ai pia mau lau monu I ai ko ia ko I ngahi tāpua ki koia ku tufata I filifili manako he a Fiona. Mau tofanga I he halafono ngā e mo ui o e lolotonga. Lava I ho mau ngahi ngafa whatongia I he tapake he keho e mo ui ka maa foke mau tauhi atu. Aho maho waha ngatae pia moe a Fiona. Whamalo ato ke whainga maari e kei inasea I a reito tonga o Aotearoa. Kei hoko ai pia ngā ue koe ni ke mau kei whikawaki ai mo mau kāinga pia moe ngā ue I o kawehinga koe la langa e mau mo I ke kakato I a kalaisi. Ma whamalo ato e ngai tokonaki kotoa pia kua whakafou mai e a Fiona pia kei hoko ai pia ngā ue koe ni I ho mau latolotonga. Kane ongo ia mau whakawhita ia fo ki a e whakakoloa kua whai ki a hau eki, ki a maa fo ki a e hamata apure. Pea ki e kautaki o e whonua, kautaki o e lotu, ka maa fo ki a e ngahi whamili, pia mo I maa mui wha fo I tui tui. Mau ke I lau monu pe I he ofa, tai pili whiri maa nako koia, kua ke tuku mai ki mau inasi ai, pia ku mau lau tāpua ki ai I he pongpongin. Mau hanga atu ko ia koe wholofola ko mna ki mau Whanongo ki ai he pongpongeni koe kamataanga e mau polokalama e ahoni whakatua milie. Mau lotu pe ki ho a fioke ke whakamama mua e folofola ko ia ki ho mau loto atamai pia moe lau maarie. Tuku ia ke ako nekina e mau mo ui pe ke whai ai ho mau whakainohino. O ia koe hala whanonga e mo ui o ku mau iai ke mau ke itu I talai pe ki ho o whekau. Pea mo mau ngāwe I ai whekau ko ia e lava ke mau wofia tuai mo mau wai ki he a Fiona. Tonia ki mau tolu he pongpongini, ngai tunga ki he keho e mo ui aku mau iai, o mau hapai ato moe moe kore ki o afio, a ngai pofonga mai o ke tari lotu pe maa ki mau tolu, ko ia koe ngahi ngafa whatongia ko toa pe o e aha koe ni. Koe mau lotu ia moe mau kore o fai ato. Ia sisu klais ko alo ka koho mau whakamo ui. Amen. Koe e folofola lau mag tau tolu he pongpongini ke fai ai ha tau whato melie, Okto o ia pia mehe tohiko ia a Maika. Ono e wahe pia koe vesi hono walu. Maika wahe ono vesi walu o kia I aerea ko ni. Kone whakahaa kia te koe tangata, ai mea oku lelei. Ia koe haa ai mea oku eke e sihova kia te koe. Ka koe whai whakalao, moe manako ki he mesi. Pia ke takaanga vai vai, iho o whea ngai moho o tua. Kore ke tau ngata pia miai. Tapu ki a fio ai o tō mafmafie kune a fio I ho tau lotolotonga. Whatapu eni ki a hau eki. Pe ko kore moa ke u whamalua te pehi he tala whatapu kakato.
ko ka mata ke tau proklama ko ia oi ahoni ka e whaata mo e whainga maari e ko ia pongpongini ke whakahoko ai e tau tokoni whakalau maari e tau proklama whatu o miri e ko ia oi pongpongini. Kau whata pepe mai lotu ko hake, to koloria mi whawhita ki he otua, ko ia ko ne ofalahi ku whai maa tau tolu he hala whanunga, pe tau au sia mai ai raksa apate o e ono I mahina o e hala whanunga o e tau koheni o ku tau iai, mo I tawangi o kuanga maari e pe anga he mea kotoa pe I he ngai whituu o kumou iai I he ahoni. Paipokia e fiafia ko hea koe whelongwaki mo ui au tau whai I he ahokoe ni. Pea mo I tau kau I he uraksa apate koia o I mahina kosune. O ku tau whakatonga I hake ai ko tau wausia vai ua anga maari e koia o I halafononga o he tau koe ni. Pea ku tau whakatonga I hake ae vave pea moe I kai ke tuu ae taimi I he whanonga koia o ku tau whai. Koe mei tō nia ai vai ua o e tau koe ni I halafononga koia o e mo ui. O kure riu mā pia foki ae mahina he tau halafononga koia o tau iai he mo ui o kei hono ngahi a wha I tau o ku hoko mai pia alu. Pia ku kei hoko atu pe ae tau pirikimi mo e tau mo ui. Inasi I he fie fia, inasi I he ngahi whainga taa o e halafononga koia o ku tau iai. Kei whaka tau ni ihi, he tau wa umai ki he mahina fo o koe ni, aku tau ngoi, aku tau fie fia, roto honga ia, pe aku tau whawhita ia, aho tau otoa, ko hea ko ene whai mo oni, pe maa ki tau tolu I he hala whanonga. Neongo iau kei ho tau ni ihi, I he pongpongini, he tau whitaraki, pe moe mahina fo o koe ni, aku mawha tuki tuki e tau mo ui, ko hea ko ngahi kawenga, aku tau fuesia, I he mo ui, pe moe whanonga. Ngahi mea o ku tau tofangai ho tau ngahi loto whare whamiri tau haa pe au tau tāla whiriai I he halafononga. I he tōnga o e ngahi mea whakaipaanga o ku whai a hono whihu ia mono ekea ki tau tolu he tōnga whakaipaanga o e anga koea o e tau nofo. E mo tau ni ihi o tau tofanga I ha ngahi whaingata a whakasino o e mo ui. Nei kai haa manaki ia te tau ausia ha whaingata a whakasino ka koe a umai ki e mahina fo au koe ni ko tau inasi I hawhainga taa o lawe mai ki ho tau ngahi sino. Pepoke uke mo tau ni ihi kia e ngahi mea o tau ngoi mamahi ai ko ia ko e ngahi mea o tau whetauraki mo ia he hala whanonga o mo ui ko eni. Uke mo tau ni ihi ko tau pehe o ki kai ke tari lotu ai o tua ke tau ngahi kore pia mo ngahi lotu o tau whai kia te ia. Kainga whanongo I he pongpongini, neongo a ngahi mea kotoa pe, o kutau whikuki mo ia, pe o kutau whitauraki mo ia I he hala whanonga ko ia o kutau whai, o kukei whakawhihu ia pe ki tau tolu I he otoa, he tau mo ui pe mo e tau whanonga, a I whihu I ko ia, ke te tau tolu I he pongpongini, ko ha e tau mea o kutau whie mau pe mehe e ki. Pe ko ha nai ai mea o whie mau ehe e ki pe me te tau tolu. Neongo e tau whie mau a ngahi mea kehe kehe o I mo ui ke tau inasi ai. Ka whie mau he pongpongini pe te tau lawa nai o tari. Ai whi hui ko ia ko hea nai ai whina ngalo o eiki ke te tau tolu. Ki ho mo ui pe mo eku mo ui. O kei whuka tau ni ihi I he tau wa umai ko ia ki he tōunga I mo ui e loro tonga. O tau whaafaka kau kau ki tau tolu tokua. O ku tokanga pea e o tua pe wanga whewhe a e tau tauhi o I lotu. E tau whakawhea ngai ko ia o kwhai he mo ui ko eni. Pe au tau whenga he taimi lahi ke tau tauhi a ngahi maunga keresi ko toa pe o e tau ngahi lotu o tau whakahoko. Pe ko e tau tauhi a ngahi whatongia ko toa pe I he ngahi whakataha ka o maa en hono ngahi polo kalama kua whakotu utuu pe maa ki tau tolu iho tau ngahi sia si ke tauhi ai e tau lotu. Pe au mooni pe ia o ke e hono uhinga maari e ngahi mea ko ia ke tau whakahoko ia I he mo ui pe mai whanonga ko ia o ku tau iai. Ke tau tauhi a ngahi maunga keresi pe mai ngahi whatongia ko tu utuuni pe maa ki tau tolu. Ka whamanatu mai ke tau tolu I he pongpongin he tohea mai ka ko tau whanongo ki ai. O ku iai ai mea ku tokanga ki ai ai o tua ke tau tolu he tau wau mai ki he uraksa apate mahina ko ia kosune.
Kei hae tau mea e whai he sāpate ko ini. Kei hae tau mea e whai I he aho kotoa pē oi mo ui pia moi whanonga anga. Koe kakai koia I he aho koia o maika. Nā nau whai e whihu I koia pē koe hā a ngahi mea te nau unu unu mai moia ki he otoa. Koe hā nai ha ngahi whei lau lau. Koe hā nai ha ngahi mea te nau fuaki ki he otoa. Mea ni te nau toi o mai ke lahiange a ngahi mea ofa koia o nau fuaki pia mai otoa. Pē koe nau toi whakautu maukuange I he fua ngahi whatongia pia mo tauhi a ngahi o wau koia o lotu. Kau whakamahino pia o ku māma lelei mai pē I he pongpongini wholofola ku tau whanongo ki ai. Ai tāri koia o ku whai he otoa ki he whihu I pehe o ku whai pia mehe loto koia o tangata. Kono mo ni au kai ke whina ngālo mai e o tua ia ke he ngāhi tuku whakaholo ko ia o ku tau tauhi aki ai loto. O kai ke whina ngālo mai e o tua ke tau ngāhi whatongia o ku tau tauhi I he ngāhi maunga keresi te me ngāhi whaianga ko ia o ku tau iai. I he tau whai a ngāhi ngāwe whakaaho he tau tauhi ko ia e o tua. Ko mea koe ku mahino mai he pongpongini o ku whakaha mai ke te tau tolu he Folofola ku tau whanongo kia he tohi a maika. O ku whina ngālo mai e o tua ia ki ha mo ui o ku liu kawa. Ki ha loto o ku liu kawa. O ku whakafo ou. O ku iha tuunga o ku whakafie maarie ki a fio mai koia ai o tua. Ai o ku hae folofola koia o e pongpongini. O ku talamai kia te tau tolu koe ha. Ne whakaha kia te koe tangata ai mea o ku lelei. Ko hā mea ku eke e si hova kia te koe. E lawa pia he pongpongini ke tau whakaukau loto pia ke tau whihu ia hifo ke tau muifafo I tui tui I he pongpongini. Ko hā nai e mea ku eke mai e si hova kia te koe pia moau I he ahoni he ta whanonga. Au tala mai he pongpongini. Ko e whai whakalao. Mo e manako ki he mesi. Pia takangang vai vai I ho whakawhia ngai pia moe otoa. Ai ok ai. Ai mea lalahi koe ni e tolu hā mai I he pongpongini ke tik tau tolu. O kwhina ngalo ai o tua ia ke tik tau tolu ke tau whai whakalao. Pea koe uhinga ia ke mau ai whakamahau to tonu I he whanonga koe ia o ku tau whai. Pea ku hā ai whakamahau to tonu, pea ku hā e toonga mo ui koe ni ai whai whakalao I he taimi koe ia o ku tau whakahoko ai a e tauhanga o whai a ngahi mea ki o tau kaunga whanonga. E tau whakawhea ngai ki o tau kaunga lotu, ki o tau kaunga whiohi. Koe hā e tau whakawhea ngai o whai ki heka kai ko ia o tau ngā ue whakatā. O kuhinga mai ia ke tau whai mo oni, pia ke tau whai to tonu o te tau whai kāka, ke mauha tau mea I hangai whaunga o kuhala, o kuhinga ia ko e tau tuu ke whai ai mea koia o ku lelei pia mo tāo. O au ai pēia neongo e whihi ane kina ai ki tau tolu. O ku uhinga ia, o ku ikai ke tau whenga ki tau tolu ke tau lakange ki tau tolu ia I he toko taha ko e. Koe mamani koia oi ahoni, koe whai whakalao o ku maunga taa I he ngahi aho ko eni. Ka kuhinga mai ea ko e tau lea mo oni, lea to tonu, o te tau o whamatala I hokolo, a ngahi tala noa o ku loi, mo ngahi tala noa ko e whau pē e ki tau tolu. O kuhinga ea ko e tau tauhi ho tau ngahi whamili ke ta tau e toko taha ko toa pē o te tau whili mānako. He anga ko ea o e whetauhi aki ho tau ngahi loto whare o e whamili. O kuhinga ea ko e tau tokoni ki ha taha, o kuikai hano reo, ko ha toko taha o ku vai vai. Pea ku whai ai hono pore I ki tau tolu I he whai whakalao, o ku tau whakahoko ai a ngahi mea, neongo e more ai a e tau lelei, pea hange te tau ngāri a whehea ne kina ai I he whanonga, ka o ku mahu inga ke tau tauhi a whakalao I he tau moui. A whakamau to tonu ke hā pe mi he tau moui, ke ua e whiriwhiri mānako, pea ke ua te tau tau whehea ki ha taha, pe ke owa te tau tuku hifo hataha, pe te tau sio lalo ki hataha. Koe ngahi toonga mo uia, o kwhina ngalo kia e otoa. Koe kei whina ngalo mai otoa ia,
ki he tau mau lo tu pe koe tau fai lo tu pe koe tau malanga pe koe tau tui he kesi pe koe tau tui kahoa kula ok fie mau mai he o tua e fahenga to onga mo ui ok tau fai ki ho tau kau ngā fononga fai whakalao fai totonu fai moon.

Ia, ko eklesia tau iki, ko sisu klaisi, o falahi a otoa, ko tau tamai. Feo hi o la maari e maa anoni, ke etik tau tolu, ko toa pe ia, o ta ngata. Amen.

tolunga fulma tolu e ngai sāme. Ma wawa ki he eiki e kau māo ni oni, ko mea tūtai ki he angatonu ai whakawhetai. Whai aki a haape homo whamalo ke sehova, aki ai here filo tūhongo ful tā ki he awhiona. Hiva kia te ia aki ai hiva whoou, te ke mārie, pea ai ke ongo atu. He koe totonu ai wholofola ai eiki, pea ko ene ngahe ngāwe o ku whai I mo oni. O kune manako ki he totonu mui whamalo lelei, o ku whonu a maamani I he ofa ai eiki. Nā ngau ia ngahi langi aki ai wholofola a sihova iyo, ko nau hoste kotoa aki ai manawa o hono whuaponga. A kune whotu esi ai tahi a kune whaaki whereoko a ngātai. Ke manawa hea ai whonua kotoa ke sihova ke teki ia te ia ai nofu maamani kotoa. E nai wholofola ia pea iai rewa, nane whekau pea maumau luta. Ko sihova a kune whakaiku noa ai tūtuuni a ngahi pureanga, koe whakakaukau ai ngai kakai o kune taofia. Koe tūtūni a sihova e tūu o tae ngata, koe ngai whakakaukau a hono whinangalo e laui tōu tangata. Manuia, ka koe pureanga o ku otua aki a sihova, ai kakai kone whiri monotofia.

tolu I he pongpong ini I longa hataha e fie mo ui I longa aia e loto ke tui e tari e si suia hataha pe fawitai koe mau koea e pongpong ini fwa manatu mai ke tiki tau tolu o kui kai tō mui hataha ki e ki kona whinanga lo ke kumi ki tau tolu ke mau ki tau tolu pe a maana neongo pe koe hae tūkunga e mo ui o ki tau iai tau fawitai e tau maua e otua pe a moe Fai mesi o kulahi ke tali tali le ki tau tolu ki hono fata fata ofa ke fai ho tau tokonia neongo ai ngahi ipu kua mahua pe mai ngahi fai ngata ia halafono ngā kei whakalato lahi pe maa ki tau tolu ai fai ngamari e koi a kune whaata ke te ki tau tolu ke tau maua I ai mo ui. I he pongpongini o ku whakahoko e whatongia o pongpongini pe a mei manuka uia Raksabate o no imahina ko hai aloto e tai fiefia ke fai e whawhetai pia mui tukuloria ki he ofalahi ku fai pia mei langi pia tau kawai I he sabate uraki o imahina ono o e halafononga o e tau koe ni. Hangi pe koe tuunga e mui aku tau iai neango pe koe ha e ngahi mea aku tau fowai I he lorotonga ni aku kei tukumau pe tau amanaki kia teia tau ofoha ke pongpongini tau ngoi aku tau fiefia aku tau ngoi aku tau Tau ataina, tau whawhitai ki o tua, he ne ofa, tau ofa ke pongpongini o ku kurukia e tau mo uiha ngahi whainga taa, ngahi mea ku tau whakakaukau loto ki ai. Ko whainga maari o I tukuange, ngahi mea ku ia, hangi koi mau ku tau whanongo ki ai, kei ataa pe, e kune kei tari pe hataha, ke foki ange ki api, ha sipi kuo he, ke whakamore more, ko tau eiki ia o kulahi e ne mesi pe amoe ne ofa. O whalahe atu ke timo tolu mo Kau mai ki tau programa koia o e hiwa whawhita I te sihova I he pongpongini. Pea whamanatu e pefoki hawhi koia ai walu ko programa ato I tapuia are te otonga o Aotearoa. Ka venga ngā we koe la langa ai mui kakatoa I a kalaisi. Maloi tau maa pongpongini.

motong me mai foki ki he tau por kala ma koia hiba pa fita ke se wa ye pong pong sa pate ko ini tau he pe ko ngore ya tu ngai ma ko ya pong pong ini ki lo to farena ki ho api pe a mo tau no ai ma ki fa ya ki ho tau por e pa fa ya ki tau lo tu pong pong i fo ko ini fa ma lo he ki mo tol mo tal tal le ki mo tol ki mo ngai lo to fare tau fi a mai ni huna a mai ki fenga mari ko ni ka pa ko to mo fo ha ke ni pe me ma lo ko ya o e po ko mari wa tu tala monuat ke ngai fatongia ko ya honi o fa pe ko ngol le ya to fe fatongia le to tonga wa ti aroa ki apina mo to lu mo ka fa ta mai mo ma to lu po lo kala ma ko ya o e a honi te fa be mo e ni hi o e a honi ko mo te te wat ke ngai fatongia la ke pe o mo ui e tapa ke pe o fononga nga tala monuat ke ngai fatongia ko to pe ko ya pe fo ke mo to lu mo fa ka ngata ma ki ngai nga we to te fito ke mo to lu ko ya nga we ngai fare ma ki faina tokonia kina utolu na ufaina taa ia whakasino pefo kete ki mutolu mo teo ato ke ngai maunga kresio e ahoni ki whakahoko e tariui he mahena koe ni ke hoi tangata koe ako e tariui ko au ki he ui okwai he eiki ki he mo ui pe mo e whanonga tala monua tai pe ke ngai fatongia ko toa pia whakahoko i he ahoni tali tali ki mutolu mo mea mai he redio ka ma i he eope i he Facebook mutolu mo tohi mai he pungpungin fa maalo atu koe ako mo tohi mai, whalotolahi mai ia ki ngāu i koi a pungpungini, talamonu mai, pia mo e whawhitai he tau ausia mai a raksāpate o ono mahina o i tau koi ni, tau wakai ki he whanonga o ku mahino o ku iaiho tau ni iko, tō tau he whanonga koi au tau whai. Kei whakamanatu mai he māu koi a nai toki osi i kati tau tolu, e pe te tau iai he kolo, te tau kau he nofo i he api, ko ia ko matapa ku keiawa mo whainga maari lo tonga e tau kei mao e mo'i ka hili pia e mo'i koini ko tāpu ni e matapa pia ku i kai hato e lawa whainga maari o kua tau tolu ke tau toe ngāwe i pe te tau kau kua he hū ko ia he matapa pe i kai hangi ko e lau e mau ko ia o he pongpongini pia ko tui whiheu ia i pe ki tau tolu he whanonga e mahu inga e whakama opo opo e tau mo'i pe me whanonga ku tau whai ko ia koe matapā ke tau lava o hū ki loto o ikai ke tau tū i toa ko ia ko tō mui e mea ko tō pepe maa ki tau tōru i he mou i pēmai whanonga whamāloat ki ko ia koe kaumai he pongpongini leongo ai kei longo noa e pongpong fo'o koe ni whapo uri manukau he pongpongini ka kutui koe ahole rei eni ke ngai whatongi ako tō pē weekend koe ni neongo ki alo tā maki uho uha kai ngatai ka moko moko ai ea tawanga pe ko tau ke inasi he kresi lahi ko ia o toa ke fai ho tau falo to lahi mahina ko ini o tau fa feta ia he me opa funga ni ko ia ko mai ma ki tau tolu ko fola fola fai a ki ho tau wako nekina mo tau fai no hino ke tau ilo ai hala fononga ko ia o ku tau ia pe mo mo ui o tau fai i he mama ko ini tala monu atu ki he ngai fatongia ko tau pio e ahoni mo tolu mo mea mai mo si tofanga ia whaingata ia whakasino, kua te awhalahi ki te mautolu, tau ange ki he toko, ni whai he kau tokita, mo kau nesi, kau mai ngai whai to o whakahoko. Lava ki toko ni ai moui o sino, te mauha moui re rei, ko ia koe ngai ngapa whatongia o he whanonga anga, he whamili, whanua, kau maa whoke tau tauhi o tua. Pea manatua e pe mo kumautolu, mo mea mai o keha ngai whaingata, ke kehe koe more ngai o whaanga, he nofo o taimi, Pate o falahi ke tiki mautolu, koe a koe mawai, pe koe tamai, pe koe fae, toko ua, to fefine, pe koe hakupu whikau aki pe o family, pate o falahi ke tiki mautolu, tawange ke nonga, mo fie maari e koe a o toa, ke ni kei whai e pe, homo whakalotolahi i he whanonga, koe a oi mo uini. Maloi tau mau ai pongpongini, pe a tau kei whanonga pe, pe muri teo tonga o Aotearoa, tau tuk mawai foki ki hoko koe a.

0: Whakalahi atu kōru.
1: Vātou ngatea, pia mohoa lotu junior, ke ia ke tokoni mai ke taupolo kalama, ko ia o e pongpongi ni, maroa pito. Ko e prokalama fuki ia a e whānau ma klasi, e pongpongi ni, wha mālo atu, ko ia ko e ngai folofola, ka mai ngai hiva, pe ke ngai lotu whahoko mai e tau whānau, e prokalama e pongpongi ni, tau amanakilelei, ke ngai tō tengalelei, whahoko e ngai family, ke nau whānau, tau whatawange pe hoko ia koa maruanga o e nau mo'ui, e nau tupu hake koi a lalahi, pe a whakawhiwhia koe tau whanongo ke e nau ngai folofola, o ku vahe vahe mai pe moki tau tolu i he pongi pongi ni. Koe tau taimiku o toimini te tahahiva, toimini te tahahiva ki he hiva, vatongayanga hoko koe a hiva, koe tau polokala mai a e tau tupu, talabo ia pia moe finimui i he pongpongin. Kea taa pe tau telefoni, tau tuk mahawai foki ki hoko ko ia ahiwa, pia moe polo kalama ko ia whanau maklaisi, at foki he tuunga ianga ofa, ngai makapuna ko ia sone taavo, pia moe mresein manukia, nau tau nau loto lei ki whakapaanga polo kalama ko ia ae whanau maklaisi, lawa ki te utewa ki tau ngai whatongia moe tau polo kalama, pia moe atu ae whenga maharie ki he whanau ki nau kaumai, e vahe vahe koe iau tau polokalama o e aho ni. Patanga pia koe mau haa lelei, he pongpongin, ka pao toki ofo hakeen pia me maalolo e pōku mari watu, tau kau mai pia folonga, folonga mai ani hu, nao mai ke whenga maari e koe ni, tau toki maa vahe foki ki hoko hong fru maa wa i he aho ni. Tanga pia koe maari e ngahi mea katoa pe, i apina i he aho ni, ngahi fatongi au te waki i he aho koe ni, ofa pia ki hoko e ngahi maunga kresi o e aho ni koe mauanga iwi pia moe maalohia, maa ki tau tol, koe ia koe mo ui pia moe fononga. Lahi whoke ngai mea u tau whakahoko i he mo'ui o e whanonga ko i au taimi, ngai kātoanga fie fia, kei pia mui ngai mea whakaiki o ku si teng hia, kei pia mui ngai mawha tuki tuki o e hala whanonga u tau iai, ka u tau whawhita i pe o ku kei haa e ofa e o tua i ho tau loto lotonga. Ko e wate o whalahi ke tiku mautol kutoa pe, mo mea mai i he pongpongini, kei tau reiti o i he Facebook, ka maa i he reiti o, moi tauanga iok tau maa o kotoa pe aho o ku whakakoloa mo lerei i he aho koe ni, pe tala monua tfoki ki he ngahi maunga peresi koe a o te waki i he aho ni. O toko mea mai ki he veto tonga o Aotearoa, ka venga ngā ue, la langa mo i kakatoa i a kalaisi.

0: Tengamari ni tau kelas gila ini yang tengamari ni dia Alfariti akau ola. Kau kata mau kita tolu ihe pompong ini Alfariti VV hake ko.
1: Tak.
0: Iya ko hai ho mau kau tokoni pompong ini.
1: Lodi boy e loto akau ola mo sabeli amanaki mele akau amanaki mele akau ola.
0: Iya malo abito tengamari ko ni ate ma motor.
1: Malo fatu ka kolo ho ome mo fanga mali pe te mo la wa te mo ves la lota pe mo hiva pe foka osia te mo lo tu malo
2: Ne pa pa ve pa wa se se e te mo pe e ta ta e te wa se to to lu ve so te an ta mo wa e ta se wa
1: e pe so ba e no ves ku wa ki mo wa I found out the motel on the floor, Kiki, your mama, to our corner to Tanuya. Back up, up, and kill the mind, Mohofa, eh, for walk the car, we are Kiano Talofa. Let me tell my to lose this, Ua, Kimo, of the Taika Silva, Kulama, Lia, Boyakoto, Pilk, Eater, of the Taika, Mohofa, Mali, and Lia, of the Taika Silva, Kulama, Lia, the old and Amalo enemy of the Fulipes.
3: Deliver to the best out of. Tēnā ofa pēhē a tua ki mā mani, koeina ne whākero ando, me tāne whakatupu, kūhi, uia katoa pēko tūpiki tai, kia te ia, ki ona auhaka mai mo uitai mata. Hei bai mai whāvesta atolu, oku o mawhē ai mea katoa pē ia te ia, oku ne whakakaukaua, uia vai hiva vesano ua. Kaka pēhē e siro kia te ia, koeina ne ala ke whakaulu ai palau, mō kilo kilo, kia mai mea mui, ni kaitene tuha, moi pulanga ai o tua. Ni pai pai pai vesu walu ko eko le whaka o skainga I ronga ngahi mea ku mo oni, I ronga ngahi mea ku tau, I ronga ngahi mea ku te tonu, I ronga ngahi mea ku maa, I ronga ngahi mea ku whaka fu ofa, I ronga ngahi mea ku ongo ngalelei, I oka ae unga ngalelei, pe kai mea ku whaka maa lo ia, ngai mea ki mo te kanga ki ai. Ni kaletia vai ono vesi wa ke oa te ta fiu I he whaile lehi, te ta utu iana whaha I tau o ka pao I kai te ta vai vai. Same te au maa ni maa vesi, ia maa. Same te au ta fitu vesi ua ki maa wa. Pawhetai ke silva ngā pureanga ko toa pāna whakamālo ai ngai whahinga. E kone upa ke tekta o tolu fū kaukaua pe kong onye silva tāinga tā, hallelujah.

Mà vai tàu mà ở bồng bồng cái nít à bà coi phải có lo thì tàu mà ở ai fish có lo fish kim mua coi mà làm một buổi tàu tốt buổi bồng bồng cái nít thì tôi bị mua kiểu la qua tụ ai follow follow bên mi phô cao một tuổi à cái nít à các tàu coi cái lao mà để mà nhớ nít cái tàu coi mai ôm mi hàng ai đã có nát thì đi là họ có áo mà cái tiktok tàu tốt tàu tốt buổi bồng bồng cái nít Besok ni lah macam kita tahu bungkong ini ko eh toh ya senesi. Wah yang flu mawa ves ulaki gehiba. Senesi wah tahu ves ulaki gehiba beranu fakaria. Be folo asihova kia ebalame opehe. Hiki ko eh miho fonua. Ya miho tukuanga. Ya miho fare oho tamai. Kia fonua te fakaha kia te ko eh. Ba te ngau hiko eh ko eh pure angalahi. Te te whakamonu i a koe. Te te whakatau olunga ko hingoa. Te te ke hoko koe monu i a anga. Te te ofeina a kina otolu te nau ofeina koe. Te ko ia tene tutuku i koe, te whakamala i a. Te e monu i a i a te koe. Ai whaahinga kotoa pe o i kere kere. Te hiki a epalame o hange koe folofola a sihova kia te ia. Te alu moia a lote. Pena e unga e palami moe tau e fitungo fulu, moe tau e nima i ene mahui me kalana. Pe ave e palami a se lai ko hono waifi, mo lote ko e foha o hono toko wa. Pe moe koloa na e anau tolu, moe kakai ko nau mau i kalana. Pena au alu atu ko e na wogi e fonua ko ke nani. Pena au ausia e fonua ko ke nani. Pe fai atu e palami i fonua, O au ki feitu o si kemi. O au ki fu oke o more. Ka ko haa ke nani na i fonua i e kuonga ko ia. Te i haa a sihova kia e palame. O ne folofola o pehe. Ko ho hako te uatu ki ai e fonuani. Pene langa i e potu ko iaha o rita kia sihova. A ia na e haa kia te ia. Pene hiki me ei kia mo unga. Na e tū ki he potu hahake o pēteri. Pene wholahi ai hono tēni tī. O tū a pēteri mei lulung, ia ko ai mei hahake. Pene fōtū i he potu ko iaha o rita ki a sihova. Pene whai ai ai lotu ki he huafa o sihova. Pene mahu i mei ai e palame. Pene hiki hiki ai pē ki he feitu u kotonga. Tapi fio ai to ne to ai to to to tapat ki ho ek Muhammad apure tapos to ki ya tik motor hon go to pe mo me ama ye ope ne da defito ki seta fa na auto to pu ku ma to nga pe punu nga ya saka ko proklama ku ku mi kada pe mo mo ku ki sa pe ki po ku no no pe mi he le so di nai lau e ilo na ho ko pe o nga ya ki seta fa na to to pu Koe leson ni kongpongini koe leson bahino pe. Tau tupu tale tau tupu agi hilau tohi mo e fantongo pe he leson ni koe ni. Koe leson ni kongpongini kuo ospekia a tela ya. Eiki a palame. Koe ya kuo taime ni kuo pekia a tela e tama e palame. Pe a hoko a e palame koe urumotua ki eki kainga. Koe ne toki fofua taime ni ke selangoa ki a imi amoe otua. O whakatatau ki hele soni o pongpongiti. Koe whekau i ia tau tupu ke hiki. Ke hiki ki ha potu o kui kai kene ilo ki ai. Ke hiki ki he potu e tae iloa. E tokua tene hoko koe pure angalahi. Koe whekau koe ki ai pongpongini e mā o lunga hono hingoa. E monu ia. E hoko koe monu ia anga. Oko tui tau tupu koe whekau pongpongini koe Fekau mātu aki whaingataa apito. Te uwhai whakapatonu ki he koloa mau ingataha ni he mo uia e palame. Āsiriai a ikai e ne maheni pe moe otua. E mohono fekau he pongpongini ke tukuangi ahono tukuanga, ahono kāinga, moe whareo e ne tamai. Utau fehu i koe hā kua fekau e ke hiki, kua hā hono fonua o ona. Ikai o kulahi feunga pe hono kāinga ke ne pūreki ai. Moi ki koloa na anau mau. Ika yoku mahu pea hono fereoko ke lawa ya hono
mafaida mohono langlangi, mohono lahi. Ya koe haka tuku ai, ai koloa mui mooni, kone mamata ki ai. Koe uhi koha tala ofa moha monu, o kufakalau mai ya teia, kau te hia ki ahano fuka ilonga eta. Ia wahe ongo fulu maa wata utupu koe fekau koe nike si aki ahano fonua, ai fare ai neta mai. Kau tau manatu pe ihe wahe uo wa amuyang, koe fekau ya te se laulau i ai hako. Ahono a hako petaha ai au toka ki ai ene ofa, ya mo ene amanaki. Koe ongo tofia fungani e nia, ako tutu uni ke se laulau i. Koe uhi koe sina ngalo ia, koe otua. Kau tau tui peta utupu na yebea ngai daimi na e, Sicilia ya e palame iho no loto. Tukoe otua fefe na yeni, ukune faya se kauni ya teia. Tukoe haa ai mooni ukune feinga, ki faka ilo mai kia teia. Kari nai oki kai mahu inga hoku tupu anga o oku, teko ukfanau ki he otua. Ikai kuo hoko ai mea o kuo ofai, koe mea ngā ue peke hai, ai fu umafai ai otua, pe moene pure. Oko tui peko eni tau tupu ai ngahi, fe hui, na e sisiri, kia ia e palame, nire sonye kumpungi. Pe aku kautonu pe ia ki he lotu, pe mwe tau mo ui faka aho, pe moe otua. Pe ngai taimi tau, tofa ngai ia ngahi, wonu, ngai tāpua ki oe, ako, Yang tahu sih hukum itu kau ni faham ni sih. Kalau bau saya sanggup lihat time ni kau tahu tu fana yang bermah, mengahi ahi ahi. Yang tahu sih hukum itu kau faham mai faham nak yang ahi mengahi bermah kau ni besi. Kalau nak uhi ngaku tu kau mai otua sekau yang ahi bermah kau ni kita uhi kuki moya. Kalau sekau kau ngona epalambe ihere sone pun kau ini. Okey kau kau kiki si aki ahno tu kau anga. Oi kai ko hano fi faka ha ai uhinga pe e o tua ia hano mafai. Ka ko tui ko re ko re so ne pong pong ini ko hano hinoi ia ki mo oni o tau ke tu ua ia ene ofa ia mo ene falala ki o tua. O tau ilo ipe o e pore pore anga o e tangata he pe lu a hano fonua a hano tuku faka holo pe a mo hano hako. Tokua ko fonua tupu anga mo hano tuku faka holo Oku ilo iai ko haikita. Oku ilo iai ahoto identity. Ya ko hono hako ai whanau. Oku iai ai nau amanaki. Oku iai ai amanaki ai family. Ki he kahau. Ya ka ikaike u ilo iau ahok tuk whahaolope mo hokonua. Pe aku more mo ia. Ahoku mahu inga. Oku more piki iahato identity. Ya ka ikai haku hako. O wikai hak amanaki, e taha ki he kahau. O kotui ko e toutupu ko no uhi ngai a kulau hako ai, te amo tuku whakaholo ai konga lahi o e tohi ko senesi. Te he ki he lau, o e mea whakamaha taha, hafefine, o wikai iaha ne whanau. Angego ia ko sela, ai waifio e palame, te amo ana, ai fa ea sa amiwela. Kole sonyo pongpongini tau tupu kwa fai heo tuwa kwa fekau. Kwa hono faka ilo kia e palame. Oku ikai ilo i ai tangata i hono tuku faka holo. Ka aine hoko koe i imbisi. Pea moe maanawa mo ui ai otua. Koe tuku faka holo ke lau oku ikai kamata i ane hoa pea mo tela. Ka meihe otua. Pea moe faka tupu. Uta tau moia e ikai faka ili ai kahau uha matakari pe koha fonua. Koha hako, hange ko ai sake. Kau whakairi pia i he finangalo rerei ai otua lahi o univesi, ke hoko hata o taha, pe ke hoko ha whaamiri, ko ha pure anga lahi. Ko whekau ia pungpongini, ke hiki ai amanaki pia mei he tuk whakaholo, mo he hako whakaitangata, ki he mooni ko hako i otua, a ki tau dolu to utupu. Pia ko ia ai tupu anga, Ya goi ya hotau amanaki anga. Ko tari maaria e palame ihe reso ni pongpongini. Na kai kene toe tatari ka nane hiki rewa. Nane hiki koe uhi pe koe otua. Nane hiki pe me hono loto whakae tangata o whai e fina ngalo e otua. Nane hiki me fonua
ki he tala ofa fonua ai o tua o whaiangi kia teia. Nane hiki mi hono ka inga, ke lau whaamiri ki he kakai kotoa pe ai o tua o tala ofa mai ki ai. Nane hiki mi whare ane tamai ki pe teri ko whare oi o tua. Kutau ilo i pe tautupu ko e kakai lau pishka inga ki tau tolu. Mo ofa fonua tato e fito ki tau tolu bere mai meitonga. Tau mahalo pehe ikai to e whekau i ki tau tolu ia hange ko e pala me. Ke hiki me ho tau ngai fonua. Ka au ki ai e ho tau ngai kore pore anga o tuua ia e tau amanaki. Hange nai ko saa me di lelei mo iloa o tau hao me iai. Pe lelei ayako o tau fai. Pe koe lelei he mala espoti mo e tapa pe o mo ui mo e haafua. Ta ko tui ka oko pehe. O tau ke tau hiki rewa e tau whakamamafa me iai. Ki amana ki rerei ki e otua. Ok mou mea e pe tau tupu ok siwi e tau tui i e mea u tau pore pore mo o fai. Pe koe ap masani na tau tupu ai i whamiri tu maharie mo e poto o tau mau i loki ako i malai spoti pe mo whakafo o fai tau haa mai. Ok rerei anga i mea koe ia e tau tuke tau pore pore ai ka e toka ngā i mua na tuku noa ki ai e tau amanaki. Tau kwhia mau ia e ha mo ui ke tau hiki pe ki e otoa tota. Ko tui ko siri lahi o tau whekuki mo ia tau tupu i he malae oi mo ui i he ngai ahoni. O ku ikai ke tau roto tato ke tau hiki. Ke tai mi tala mai otoa ke tau hiki e ku tau whaiwhai loto tato ruia. Te ok whaingata a ke a uau ko tau kita. Au au ko tau kita koe uhi pe koe otoa. Te ako tui o ku mo oni. O ku tai whaingofua ia ke tau whaipe he tau tupu. Ka whakakoloa pe ki tau ahitahi hiki. E whaingata a ke si aki a kalanda, hange koe resone o pungpungini, ka e whakakoloa ai amanaki ki ke nani. A whanua o i hone, te mo huakau. E whaingata a ke si aki ho tau tuunga langlangi, i e tuk whakaholo. Ka kutui e ieta imi te tau wofo, i he monu ko tokonaki e si hova si aila. Ma ki tau tōru i whanonga ang. Koe tō tō ni o hiki o tahape. Koe tau fuafua hiki ki tau tōru mi ho tau loto pore pore. Ke kau hala taha. Mui sina ngalo. Oe o tua. Oe ai ki lea maheni mo ki tau tōru tō tupu koe hiki mo whariki. Koe hiki o ikai toi tupu hamea. Ako tui ok omi pe ai whakaukau ko ia. Ok fit in pe ki re soli a pompo. Ko rea ia, deengo ko rea oi fondua, ka aku tuha pe ia pe amoe re soli a pompo gini. Ki rea oi loto. Ko se kau ke fetu ko tuku, ai ko toa o tau loto. O tuku ke a ngi kia ia lau maari e oi otua. Pe ai ene pe heo tok whanau I ehe hiki moe loto. Ai hiki hiki tēniti. Ai a koe whakaukau I tau tupu kono pelu ho tau tēniti whakai mamani. Ka tau hiki o tēniti taha pia moe eiki o I tāniti. Koe hiki, koe taimite tau hiki tae loto ai. Ko hono fuā pe e waveanga o tau foki ki mui. I he tau whanonga ki mua. E koe pau ke taki whanonga a ho tau loto. Ka toki mui mui ki ai a e tau mo. O kuung. Toka nga peto o tupu, na aku a ewa ke heke he aho tau loto, moi mo ui o tau fai. Te au whakatatau ia ki hasino, o ki kai hano mafu. Koe tau lotu ko e tau ausia ai mo ui, ya koe mo ui ko ia ok ihe tau kupu pe ia oi o tua. Ok te fito rewa e tau inasi ihe mo ui, ihe tūtu uni iho tau loto, ke tuku oho tau poto, ka tau hiki ki he māma, oi fina ngalo e otua. Kene taki loa e tau whanonga. Ego tui tau tupu koe, ki pōpō no nou pia pungpungini, pia mihe renso ni pungpungini. Koe lelei maa whanua. Ego lelei maa kakai hangeko ki tau toutonga. Oku ihe tau kupu pia oi otua ata atake.
Yang fie ma uia ke te tau tonu. Ke tau hiki pe ki he otua. O ki kai kua hiki mea fōunga pūre e taha ki he taha. He tātau e pepe koi hā ai ririu. Ka oka i kai, hiki hono kakai, a koe moau ki he otua. O ki kai hatua merie ki he kahau. Koe ukia i he pongpongini tau tupu, o ki kai whaita e uhinga. Ka koe uhinga o uke pongpongini ke tau hiki, he koe ngā kua osi hiki mai ai otua ia kia te hitau tolu ia kalaisi. He koe pau kua hiki mai ai otua, koe hā e tau toi mea ku tau tu whaitua ia. O tau mo ki tau tau ke tau hiki, ki he otua ia kalaisi. He tau hiki kia te ia iloange, nā hiki ia mea te ki tau tolu. He koe whaka rotolahi a pungpungini mo tau whekau tau tu. O ki kai moha toi makatu unga ki he mo ui. Ka koe ofa ai o tua, kua hiki fuu mai ia kalaisi, ia kolosi kāre vāre. Ia koe pōre ia pongpongini, ai ahi, ia ngai taimi e whaingataa. Ka koe pōre ia pongpongini, ke tau ai ahi peke tau hiki. Ia mihan tau loto fie lahi, mihan tau loto fie poto, ke whai a fina ngalo o tua. Ia koe tui e a au rewa, ai ke nani o e tala ofa, ai ke nani o tua, ia moi mo ui kaimata. Koe ia koe ki whalatolahi pia pungpungini tau tuk. Koe ia o whalaya te teki mautoro. Anga ki ngā ki whatongia o e ahoni. Ia mo e polo kalama ke ngā ako o kuwhai. Whai e ki pōpōni e huawha o tamai. Ngalo, o lau magari e māki. Ngalo apito.

Koe tau malanga ia I hono whakahoko atu he tanta I ki whaifikau. Whaifikau tu e tā whaweti matu I whanua. Whamalola hei ki he tanta I whaifikau, whenga māli e. Whau atuai pia waka atuai e ko speli, pia moe wholofola ma oni onia e ki I he malanga o e ahoni. Tawange ne tohau I, tohau I nasi, tonaki hao koloa, whalau māli e maau. Mei he malanga pe amoe wholofola e ahoni kone whakamanatu mai kia ki tau tolu mone pole I pe ki tau tolu hangi koe malanga kua mouto ki mea mai ki ai koe tui pe te tau lawai tau ange ne tohoni mai ia kene pole I ki tau tolu e uraki sāpā teni oe ono I mahina pe amoe tau wao mai ki he mahina koe vai waanga maali e ia tau whanonga I he tau koe ni tau ange tau mau hatui e kulahi o hangi koe tui na e mau e he si whewhine maha ki e tui o ku lahi mo tui u whakapapau I e ala pe ki kapa hono kofu mau e mo ui ia pe a koe whamanata mai ki a ki tau tolu I he pongpongini ko sisu koe koto mo ui ki ilave pe kuo mao. E ala lewa ho hauni he kapa hono kofu, kohono iwi whakamo ui e whakatu ufo ou. Tawange ne tau hawi nasi pia mi he malanga o e ahoni, talia ki a tau loto me honga ia mo on, e whenga maali e tau ke I mao, tau ke I nasi ai me o tuako ta mai, tau whenga maali e ke tau ke I whanongoa a ene wholofola, hoko ai pei ako iho tau māma anga, hoko ia ko tau whakaloto lahia, mo tau wako ne kina, whatonton wai e tau mo ui ke tau, ki he ne awhio mai ki a ki tau tolu, ko ia tau ange ne tau hau I nasi, me he malanga o e pongpongini. Te tau tuli tuli whātaha I pepea mo I kawe ngā ngāwe e leitio, lalanga I mo ui ki kakato I a sisu klaisi, ko tau I ki huhu I mo wha mo ui. Ko e tau malanga I a oe ahoni, wha malatika ki tau tau tau tui lewa, whenga maari au tau ke I mau, hau ke sisu ka tau mo ui. Ko e ne whahauka tupe ai malanga, mi he ko speli oe aho, ko speli anu hito he mahatiu, Iwa e wahe, pia ne whahoka tue mehe vesi wanoa ki he uoua. Ka venga malanga, tau tui kia sisu, ka tau mo ui. Ko e taimiku o hoko totonu ai tahataha, taimiku hoko e tahataha, pia ko e whakamalo lo to honga tu kia ki mutolu kutoa pe. I he tau ausia ai ulaki sa pateni o e ono I mahina. Ko hai haloto e tai fiefia, I he tau kei toloto monu ia. I he ofa hulu whao, ofa lahi ai o tuake ki tau tolu, ofa ulaku noa pe, ofa tuunga ape, o tau I nasi ai. I he fufu unga tāpuake o mo ui ki he ahoni, pe a neongo I ngahi pole o whanonga anga, pe a mo e hiko hiko puku o whanonga anga, lahi ono ngahi peau, lahi ono ngahi whirigeta, lahi e ngahi Ve a mo ka ki, pia mo ngai mea ke he kehe, kau tau whawhetai. I he whenga maali e uke I tuku mai he eiki mo ki tau tol. Tau lawe mono I ai I he tāpua ki whungani o mo ui ke aho whakakoloa koe ni. Sā pā te ura ke ni o sune. Tala mo nuat ke ki mo tol ko toa pe, mo ngai whātongia ko toa pe o e aho ni. Kei tau te whito pe ki hono ngahi houa lotu, ki hono ngahi maunga ke lesi, ki hono ngahi whewi anga whalau maali ko toa pe. O whake mo ma ui viai, tau ma ui viai, tau ma u kelesi, tau ma u maa mai, me he otua koe tamai, a loko si su klaisi, tau fio hitu ma u me lau maa lie maa unioni, tu kene kei whaiho tau tataki. O falahi atu ki mo tolu e ahon, tau te vito si kau toka vai vai, kau tutu whaingata e whasino, ki nau tolu ki kai ke kei lava ahia saione, mo ngai hoa lotu, mo ngai maunga kelesi, kau kumou whamea mai mei apina, o tau kau whataha pia moe leiti o tonga o Aotearoa, I e taha nima, hiva tolu AM, kawenga ngā we, koe lalanga e mui kakato, I a kalaisi hounga, upito ki he polo kalama, mo mea mai mea pina, tau kau whataha pe I he whiwhakaloto lahi aki, whiako aki, whipopo aki, tau whakaongo ki he ngahi folofola, kai umai ngahi popo, whakalau maali, e kotoa peo e ahon, o wha pe wong atu e tau polo kalama, whata wangi wong lele atu, pe a tokoni e peke ek tau tolu, I he tau kei,
I turi turi ke tau wha utu mauku e tau ulotu, mo e tau wha whiangai ke o tau otua. Tau turi turi ke talango fua ki honu finangalo. Pea e lava ia I he tau matu aki I wha utu mauku e tau tokanga ke ne folfola maoni oni. Ko ia ku whai ai ho tau ngauhia ke maoni oni. Ko ia ku whai e wha tontonua I tau mo uimu e tau whanonga. Ki he ka pasa folau ia ka koe folfola. Ai otua ku wha maana vai ki whai ai hono ako ni kina ki tau to. Ko ia koe tala monua ke ki mūtol ko toa pe o falahiat si kau whainga tā ea whakasino kau toka whale, kau toka vai vai ko toa pe ta wange ki atua mafi ke ne whamal mal ma uai pe ma ki mūtol toko nia ki mūtol I he ngahi whainga tā ke ke he ku whiku ki mūe kau tau whainga tau whakawheta I pe he ko ene ke lesi ku hulu anoa o ku hulu ene ke lesi o whiunga pe ia mo tau vai vai u tau Pipi ki fuu ki ai pa tau wongo I mālohi ai pē. I he tau whalala ki o tuā ke ne whaihi o tau tataki. Ko ia kwae o whalahi atu me tala monu ke ki mōtol. Ahon I fōki lahi au pito ngahi whatongia ke keho e ahon. Pea kwae tala monu atu ke ki mōtol ko toa pē ku mea mai. O ku lawe I pē he polo kalama ku ia I tō lahi unau ahi a o te aroani e ewa mai ke whanwani. Whakahoko e ngahi ngā ue ke kehe. I ngahi mbo ngahi Folau mai I ngahi uhinga ke heke. Wai ni, na ui he fonuani, ko I ngahi uhinga whaka whamili. I he ngahi katoanga whaka fiefia, ngahi katoanga whau whamili fo o, I ngahi whakataha whaka whamili, I ngahi I hili whake I matai tohi, pe koe ngahi whaka osi ako. Ngahi uhinga ke heke, ui Aotea Roani ai, tahu kai ngā tonga, ko mō mea mai me tapa ke heke, I tuapuleanga, mi Funualahi, mi Amerika, ki Australia, I o a uatu ki pola taane pe mei tonga o ku tau kau whatahi au te roani u fiefie ki tali tali lei ko toa piki motol whatawangi u mauhataim lelei mo fiefie ai ki taimi ku I heni ai o fi kuki pe mo fiohi mo family keng nau tol hingai katoanga wha fiefie kehe kehe Pea I kai ngā taifu ke aika, kua I pē mwe tō lahi ku o mea mai mi tū pule anga, pē mwe tapa ke heke wau ki tōnga, u lolo tonga whakahoko fōki ae katoanga whakawhiwhia, whakamana tua tau whitungo fulu mā hiva, tau whitu hiva o e apiako mā lunga tonga, Tonga High School, ko mā lunga tonga, whakahoko mai ia ki Aotea Roani, pea o kui ai ai ho tau kāinga, pea mika wako tutuku, ka koe tutuku ko nau o wholau mai ki Aotea Roani, pea mei hina I tapa ke kehe o mulina, ha oai pe ki tonga, pea mō I Aotea Roani ai, tala munua ke ki mōtol, mai o whalahi atu, tala munua te ngahi whatongia o kawai, pea mei ngahi katoanga whakawhiwhia o whakahoko, ta wangi ke langlang ia, pe fuke o tuai ngahi ngā ue ko tuai pe, pe he fuke ngahi katoanga ke he kehe uwhakahoko ya hei fuini ihi kuna o I Aotea Roani ko e hui ko e kau I hono whakahekeheka pia mo e whakamāwae pia mo hangahi kupu e whamili ko hoko ai a e pule mā unione e otua ui atuai e ngahi kupu e whamili ke foki ki api pia I kai ke tau hanu pe te tau lau ngai ko e tau whakawhita e peu awe taha kai tuku mai taha pia tau whakawhita e pe taim ne tuku mai o tua whai ai kau ngā lot kau ngā whanonga kau ngā pirikimi kau ngā whiohi pia tau whakawhita e he mea kotoa pe ka ki pole ai o tua kui kai le e ia ia he ko e whale vele vaia pia moe au niu I he mea kotoa pe pia tau whakawhita e kai tua maoni on kai tua ku hulu atu. A ini ofa ke tau tolu, tau whawhita ia I aho whakakoloa ko eni. Tala munuat ke ki mō tolu ngahi ngā ue ko toa pe o e ahoni. Tau au mai eni ke konga whakaosi o e tau polo kalama, whamaa luat ke ki mō tolu ne mō whi au mai. Pea mo e tanta I whaifikau mea niu, golfen manukia. O I he kamata mai o e leeti o, me he tai mio no a niu. O au mai eni ki he hoani ko hao senorita palu. Tau whanonga atu mwe polo kalama, o tau toki mā vai I hoko ai hong full mawa. Tawa o main ke konga whaosi whainga maali e ua toa e tau ngahi e tau ngahi himi e tau ngahi hiva ai ngai ngai tala monu ua o mai e whahawat pe mui pe a mui ngai hiva whaalotu e ngau tolu whaafidu take mai ke ngahi hiva whaalotu o ia ofa ke ongo atu tau whanonga mui e tau tuk mahawai ki he hoko ai hongo fulmaua ofa lai atu ke ngu tolu mui tala monu atu tau ange mu mau ha sabate uluaki fonu fie fia pea ke les ia I he aho ni ka tau watu e tau himi koe ni pea tau hoko atu me iai ke tau konga whaose tau prokalama tau ngai hiva whalotu

Koe e taimi kua o se minite hong fulmaua me he tātaha o se minite tahaua me he tātaha hangi e koe ia kua whakaongo atu tawa umaini ke konga whaka o se tau polokalama. Pea watua e tau ngahi likuesi ka umaha ngahi talamonu, ngahi likuesi hiwa whakalotu. Pea koe umaini ke he tau uraki likuesi ko Sione Amonehema. Sione Amonehema ia whaka amu ki he himi e te au taha wha i onohi wa i e alipate lia waa. We whaka amu a Sione Amonehema ki he himi e te au taha wha e iki koe ofa a au koe moana loloto. Pea ngalo hi fokia i unga hianga hia. Pea kua ufi ufi e kuko vikotoa pe himi koe ia te au taha wha. O iho no hiva ia tu e alipate lia waa. Pea koe ia i Sione koe himi e ne whaka amu ki ai. O whake au ngā tu maau pe mwe talamonu atu tawange maua sabate fiefia, sabate lelei, mwa kelesi ia he ahoni. Himi ne whaamu ki ai hiva ia tu e alipate lia waa koe india o whake au ngā tu.

Koe himi ane fa amu ki aiasi o ne amu ne hema. Himi te au taha fa e ki koe o fa au koe he moana loloto. Pea ngalo I fuki ai e mwahi angahia pea kua ufi ufi e kuko viko toa pe. I hono hiva I koe e alipate lia vaa o fa besi o ne ne ongolele atu himi. Tala monu atu he ahoni fa lau lau loto ai ange koe fa manatu ai himi kua mouto ki mea mai ki ai. I he vai vai hoku sino pea vai vai moe loto. E poupou e he taulani, hoku lau maali e holi. Pea wongo I o ilo, ai ofata e ngata. Pea koe ofata e ngata I au tau fafeta I mutu kololi ai, kio tau otua au tau tai maali e ai, tau inase ai he sapate whakoloa koe ni aho fitu e ni osune, pea koe uraki sapate o yono imahina. Koe taimi kuo ose minite wanoa mei he tahataha. Ose minite wanoa mei he tahataha. Ka tau hoko atu ke hiva o ku hoko. Koe hiva ku hoko foki. Fa malo ke sikau fafine. Toka vai vai mo toka fale o whakawhia ngai ma oni oni ki one hanga. Fa kau mai ki he polo kalama. Pea u atu ai e hiva koe ni maki mo tol. Koe hiva pe iau fa whaka amu ke ai mo fa request mai e kina utolu mei he kau fafine toka vai vai o whakawhia ngai ma oni oni. E watolu ngai sāme hono hiva I he whaifikau sene ti fiusa ti pia mwe kau hiva. Pea ko hiva ia koe ni o whaki hongo atu e maki mo utolu. Koe whakawhita e pe pia mwe tukololi e unau whaamu peki he watolu ngai sāme wano whaamu oni I. Iyo ko si hova peho tau tau hi, tau kawai he anuanu hono fie fie pia mono lelei. We inasi he tau pakifungani mo ui ki he vai wa anga maali e nue tau pia mwe uraksa apate o sune I he ahoni. Iyo ko neongo e tau alupe he tele au malu akia ya mate. Ikai te tau manawahi ki hakovi, he koko e kumafio hi ko si ototoko mo akau, o kuna whakafie maali e iau. Ke te uteo mai hoku ao, ha te pile ka ko ngai fili au si o mehe, ke pani lolo ulu ok fono ma hua hua e kuipu. Ta e tau pili mai e lelei mo e alo fai o ngai aho katoa, pia ko gnofu e fale o si ho va e fai pio lau I kuonga. Ko e whawhita ia, pia mo e kauwhata mo e sa me e pungpungin, sa me a te vita, watole ngai sa me, fwa am kei si kau toka vai vai, Toka whale o whawhia ngai ma oni oni ki oni hanga o whake o ngatua ma ki mūtol ke hou e ki a hono no hōlani pe ke hoa whewhikau o tangtang manukia pe a moesi kau whewhine la tai havea pa sini tau kolo mele siwa whinau la vinia moetonu lupe monu mele po ese luisa po ese tu kaunga a holelei pe moetoenga si kau Toka whale o whawhia ngai maunio. Ni tala munuet ke ki mutole ahon. Mwe tawangi ai pe ke atua mafi ok mia e mo ui. Ke ne ke I taupiri ma uai pe ne lele mwe alo fai e ki mutole. I fuatua munu mo tapua ki pe ke whakamalu atu ma uai pe ma ki mutole. I he whanonga anga. O fatu mwe tala munu ma wa sapat lele mo fie fia he ahon. Pe ako hiva ni mo whaamu ke ai. Sami watolu hiva iate 5,000 fisati o fagiongo atuia makimotolu.

Te wiki o kuleo, fai atu e whakamalo o whane o ngā te hiwa mai ka wakatutuku kotoa pe kolisi tonga high school ako malu ngā tonga pe amoe fiohi, ngai fiohi whakafie fia whakahoko mai ki Aotearoa ni I he katoa ngai pe amoe lotu whakafeta I hoa ausia e apiako a e ta uwhitunga fulu mā hiwa. Toi mini te hiwa ki hong fulu mā wā pe ako e tau o atu hiwa koe ni wha osia ke tau polo kalama o whake o ngā te hiwa mā ki mūtol kotoa pe tau ki kau whakataha I he hoa tāni o kua e tala munu atu ke ki mūtol e ahoni o whaku mā upeha sa pāte lelei pe amu kilesi ia te uka watu ke ngahi o lot mungai maunga kilesi o e ahoni tala munu atu ke ki mūtol ka tau wha osia ke hiwa koe ni koe uhi koe tau taimi.